kuda akawa anga ishi bakai kwe ye kasi chomba si I kala tam ni si I kori kala den ni si bi si gisi ti si kanu kwa ta gi si si kwa si di si ni ye kasi chomba si I kala tam ni si ye kasi chomba si I kala tam ni si ye kasi chomba si I kala